0: disasters.
1: I am not giving HP melodies in the mamba himself.
2: Yes, sir.
1: Namunakani.
2: Barada.
1: Apari yako poa.
2: Mimi niko sawa papa.
1: Wewe iko chonjo papa.
2: Mimi niko chonjo papa.
1: Marai papa.
2: Nimekula murenda.
1: Uko na njaa.
2: Niko na njaa, nataka kwenda kula murenda na bushuma.
1: Na ubushuma.
2: Na ubushuma.
1: Alafu na rusa ugali juu napiga kofi.
2: Ugali inawachana na unga na maji. Maji inaenda upande yake.
1: Unga upande yake.
2: Unga ndio na mesa.
1: Na chua imeifa.
2: Kabisa.
1: Na uongese na kumbe kumbe baani. Alafu unaperekane.
2: Na kumbe kumbe.
1: Alafu uperekane mundu humundu.
2: Mundu humundu.
1: Na susi.
2: Na susi sasa.
1: Mundu humundu.
2: Mundu humundu.
1: One on one.
2: Agale mama mulai.

kita kaji tak kalian jeneng lewe kabe meeting makin dah aja itu aja yang biasa aja teman nana bawa kos kalian ni semua nak kau ni cuma mele. Tercita aja itu ye tekan doi ke je bawa pola tiye te je Indojen Edwin sebuna je jata komite ing enge morni tantan bawa ing uri tantan bawa cami tantan bawa odium tantan bawa lindam ganai je kai beralis jata bawa pola tuisha kau tak jaga ke bepel tanah tantan bawa cerongo tantan bawa imani ule kanyore taksi tni nega gun piga be mete mesing nega gun kujita tau ni tantan bawa kita leka untuk tantan bawa transoyam eng penutap ke bepel wega laga alak engan doi ke je mite enge tuyo si jata ke kubata gab banane ba country ba tranzo ya jojo na tembea senetana ba kame gaboni khalwale enge paragutap kando igala keche indojene edwin sivona enka zarato ga gomwa kando igi nan ga gomwa senetana ba kame ga kole nyalu enke be pertanen bawa cerongo ne bawa imoni koro be gute edwin sibuna kwe presiden bawa imoni enge lewe nisye teno ne nyone ne bawa ginyita pribu sek tiptem age tiptem ak tasaba ole kamwa kando I jota kole ma isuwe aruru tiki jota chigi kako shin aga presiden bawa imoni William Ruto ago tenga satani kikoji ine kando ina tetem kaga mise president William Ruto kanyo ayege che na tin ko community health promoters kulem pendi ko nyor chinge to ge to kulje mo chinge a se go bete go tase ta e ba ishone ko ge chabo ko sulda te tutu ki ba nyoi se te engage ji aga to kulem kam ma kan do inda na to pa e me te kule tase ta e go ma nge e wona na ko na ge uno extra galen ni en ki ba genge extra galen che ge chabo county sin a se go bete go tase ta gi ge me te pa ishone ke chabo kanyo ay jotom ko ngalali yegango itu ye te aga pike ba ko tabaro en yu ta ga Nairobi ko ma president Ruto ko le aga enge gune go ga yai ba ise te ne mi e bi jota ne ba ta aga te ne go ba jigil di ti jang e aga yak ta ala ge chem chem mi te baron por be kwa ga ko ba hospital ise ke je ter ter a so go be te go nyore ka nya ise te ko ra ko ga ngata president William Ruto ministry ne ba ti le nda ne ndo jin aden dualem enke met ko mo le ko ba ise che ba ta ki tse che ten da to ne che ba ise enge ka serta ne ba be tu shek sai ne se mo ise ga ko ba ta ma go te ga la ga che mo chin ge pi cho ta as ko be te ko te se ta go ga ta tu ke che ba ti le nda enge ke be ra ta